Adelina Murara Jazz. Wetu na wako mbao tumeglika wiko Undilangala. Wakati ya wasakuna moja na dakika shilina ncheshe. Mwana pakaja kulipundisha kutenda vinu ni pangandi. Kumanya makupelila, kumanya makungile midamu. Na kumanya kutaleka.

0: Di gazeti lya Kab Delgado. Lalepa jumo washututu andipela lido ajali ya ukandigwa na mutuka kuibome kugondola lijimbo le kumanika eshirikali ingupanga milugu vya kulumbata ukamilila mpwapwa na nanchilanga nkati mushalambu shetu shilambu sha kushina shingujugwa shilambu sha kuirau shibapambedie mapinjani likundi lya utush wa shilambu sha kuyemeni banao kimushu watenda mpulugu kudiva isemu yadipita dimeli dia mataloli aloka kushilamusha kwa Arabia Saudita. Debali adina dinji kwa nguipi na mbambulanga nelo. Ligazeti lia Cabo Delgado. Ewa natona amkamili anga kuvitali kutalishigwa kida na kwako João Armando Nkova. Kugulila na shungumi shambone. Wakati hao tunkuna lika, tangazaji João Ernesto Nkapo kida na kwako debali demulijimbuli ya Cabo Delgado.
1: Uvandilunda Jumatano ipanjini wapapemba mulijimbo lya Cabo Delgado wapishi wavalota kupangani ya ikongresu ya 13 ya Ishama Frelimo. Ikongresu ilota kutenga liutu mwedi wa 7 mwakaluno kulijimbo ilia kunampula. Eshimadengwashi, shindi langalalegwa na mumembru na nashilangola wa ibrigada inainda alaleda vimadengo mulijimbo lya Cabo Delgado. Paukile na vala ili lava membru vaishama pakulota, vali njidi ange na dimongo mvimadengo uvye kupangani yanga nkodi anuawo ungumene vaishama Frelimo. Amelia Mwendane, andi manyi ya kenga, ashimadengo shatika vanauka. Kupita valunda momo diwapishi dia imbugwa ya 13 ya ishama, modi distritu dia lijimbo lia Cabo Delgado. Jumatano ya dao, nanangaledi wa ibrigada inainda jashama Frelimo ala lede vya madengo mulijimbo lia Cabo Delgado. Andi langalalela nkodianyo wakumi wa shingangala wa ikomiti ya lijimbo. Na ala misai andi ukanakola madengo kui distritu ya Kupalma. Di distritu uti de lijimbo lia Cabo Delgado, medi aluka shinu na tonya loe muwakati wa shuku. Na waibimbunga mwaka 2026 mpaka mwaka 2027 kuma mwedi wa 10 mpaka wa 12 na mwaka. Kenga dingutuma nyia diabali kwa lakela kuna shilangola wangaikangila ali ya dimepo mulijimbo lia Cabo Delgado. Dia umidi ya Delgado Abdulu Karimo. Dingutuma nyia kenga mwakati au lijimbo lietu imbula ayuka shinu na tonya na dimongo. Kanji ingano, ina ukana pindi kukanga, paulo takuwika wakati wa mwedi utandi mpaka wantatu. Mudi distritu dipagwa kushanya na shingati lijimbo lia Cabo Delgado, patulo takulinda imbula ya kawaida, hakanji mushu kukana likuema. Kwa mwa washitendwashi, Abdulu Karimu Delgado wa inamu mulijimbo lia Cabo Delgado, ankuvala ilila wakulima pakulota vaudishana, mawanelo awakati, la tangashika na mananangaledi wa wakati na ishaba ya kulota kutande idashana limbo nyuma ya kulima na mwaka. Kui distritu ya kushure mulijimbo lia Cabo Delgado vananangaledi wa ishirikali pamu na valipata lia shingumi tayari vandilunda nugu wa kuliposha na malwele ashuku kupunda na mene ulwele wa shipindupindu. Mwakati wa shimanya diabaliadi hui kuwaji matano madika na ngolo walipata lia shingumi kui distritu ya kushure. Andimanya wa shidola, vandilunda tayari vipinga, vya vama dengo wa kubilingananga kwa lakila muvikole, vite kupagwa vya shirikali pakulota, kuloledia ingano, na vandikandianga momo mautu ashijuidio, hapakulota kushirilidia kaladao ikawa kenga ulueli kenga wo unainjila. Alawia Zakarias, andi ukana manyaka vili kenga, mumakaja shinkwida shitandeka, hashimadengu shinji kupita vaume mitenga kwa vinintete, uvamanyi mwakulishungila na vaoda milugu vya Ulanda. Umbodi manya kinga, shure ni distritu imo ya vapagwa vanu voe mulijimbo lia Cabo Delgado na vanu vakupunda delupu mia natu. Nangwengwe ulweli wa shupindupindu unaida winjila. Mabulisha wa disalama mudibalabala mulijimbo lia Cabo Delgado vankwida vambalu wa shimadengu shimapundisho. Mudibalabala pakulota kudivilila vitendo vya diajali mulijimbo lietu. Na shimadengu ashi, vankuida vava pamangamungamo madale papamo na venente timudibalabala na yadao vankupita valaledia ikava kinga vano vankuoda dialama na milugo vya kuliloledia. Nanangaledi wa ibrigada imabulisha wa usalama mudibalabala mulijimbo lia kabu delegado Anisetu Magome atendola kwa shimadenguasho uvankulota kudumangila vitendo uvika vema na vida na ushijuidio na diajali mudibalabala jetu. Ilimbo nyumali, ili kupita valaledi ya dibalabala uvandipanga wa odanugu wa kupuangila limbo njuma lia salasini na ncheshe lia mabulisha wa usalama mudibalabala. Limbo njuma lida litandika mshalambu shetu uti mwashipitile.
0: Wabili ntangazaji juwa Ernesto Ngapoka, wida na kwa kudibali, dia mulijimbu lia kabu delegado. Dalepa jiumu stututu, andipela lido, kukandigwa na mutuka, kuibalabala inamba ya sita, kuibome kugondola kulijimbu lia kumanika. Dalepa jiu wa imota, ashuma kunjini wakushimoyo wauka kugondola, vaninkanda na mutuka ushuma ya dao kushimoyo uka kugondola. Nananga ledi wakubanku ya kusokoro kushipitali shaiboma ya kugondola Jose Caravina. Andimanyia dalepa ajo andiwi kushipitali apadili tayari.
2: Confirma entrada de um óbito o próprio coso ao paciente.
0: Ninguém que queixa. Kuika maiti amunu wakupela ashuma kushimoyo na yada mutuka ushuma kwa kushimoyo. Andikadigwa muno ajio awiki hospitali ya kugondola apadile mili vandivika ngande ya valadi maiti.
2: Umorge di hospitali cidade de Gondola ou pro outra na vila municipal.
0: Nanangaledwa kubanku ya kusokoro hospitali shaiboma ya kugondola Jose Caravina. Amanyi ajali ya padile dalepa wa stututu lido kuiboma ya kugondola lijimbo ya kumanika. President wa shilambusha kumosambiki andimanyia ishirikali indipanga milugu vya kuida naliposha ukumilila mpuapo na nanchilanga Daniel Francisco Chapo atedoni milugu vyovyo panatandedia vanu patimedi kuimba na ukandianga miuto vya makaja vya libikenge. Daniel Francisco Chapu anditangola lido kuiboma ya kumanyisa kunkutano watandile na venintete.
3: Nós como governo estamos a fazer plano. Existe furo avariado. Vamos reparar. Se existe local que nós podemos abrir furo para o povo ter mais água. Estamos a fazer esse plano, mas também cada de nós tem que fazer a sua parte. Por exemplo, nós estamos a dizer, vamos ter horta em casa. Uma família, uma horta. Porque se nós tivermos uma torneira, aquela água da torneira não vai parar de sair, porque é de furo. E vamos usar aquela água para nós fazermos uma horta. E em casa vamos ter couve, vamos ter cebola, vamos ter repolho, vamos ter cenoura, vamos ter tomate e outras hortícolas. Não vamos precisar de comprar.
0: Ué, tu que enga xilicari, tu nkupanga milugu, vio kandianga miuto, vio medi, vio libike, na kubavola miuto viambi, kulota venintetu wapati medi oe. Kula mweni ntete ya dao, akole madengo kwa mfano, wetu ndimanyia, kupanda dimbeju dedi mbogwa makaja, kula likola. Wetu tukawa na wikoki, media na uma, kupanda ikove, shtungulu, repolyu, senora, shimatimati, na dimbogwa dinji, atnuki na shuma kavili. Ujeni watenda, kulijimbo le kumaputu. Presidenti wa shilamusha kumasambiki Daniel Francisco Chapu, anditenda nkutano na vanemba, vanama kuiboma ya kumanyisa. Lijiku lia motu wa shipaki kwa urabasa, kutundu wanganelo wakati wa sakumina moja liamba, mpaka wakati wa sakumina mbili, yali ulo, na shukuma medi, ingano ya kuimidia, lijiku lia kusongo. Jabali ya tupatile kwa lakela kutilika lia agasebe, dinkushidola, vankulota kwa njedia medi, mulundi lo kuzambezi. Kwa mbida venintete, vanama na nyenje, lundi, vokimushu wakola madengo, akulima kwa dimbede wekulia, na kulumbata mpwapwa. Shilikali natumila njuluku, dimilioni dimiambili, shilina tano, wadola weshilambusha wa maleka, kudangele balabala ilota kupungula, wakati wakuona wena kunjine kumaputu. Tuamba di balabala, ilota kutumilika na mikukuta, vya kutukuta na mene, aina ya berte. Vivalapola vanu woye na shipajelo. Pakulota kutandedia kwa shikoli shosho. Shilikali initaya na makongu lido kumaputu. Kwa mbidi ya kudenga di balabala adio. Paviki tayari lijanga litandi. wajili walipata liangalila vikanenda na vikalelo João Matombe anditumanyia di balabala dio ninaposhela pungula kwa diajali lide tendeka
4: com o BRT queremos transporte público mais seguro, mais rápido, mais confortável e mais previsível e acessível.
0: Na mikukuta vya BRT tunkulota kuwa nao vikanenda vya kuwena shana shipajelo pakati venintete. Tunkulota kupungula wakati wawena venintete na njuluku wavalipa mikukuta. Tunkulota kupungula wakati wavalikola vana mipamo kushameshikola vanemba kukola madengo na wakati wakuna mashana. Shikoli asho shavalota kutumila njulu kwa banku mundial. Shinakaleka nalipata lia vikanenda na vikalelo. Vanku linda kumalilanga mwaka 2028. Presidenti wa mungano wangalila mpila muvilambi kwa Afrika kafi. Ankulu pila vilambo vya kukenya, Tanzania na Kuganda. Kupanganianga mashindano ampila alota kujalangika mwakalunu. Watauka anga diabali dishidoni mashindano lolo vanauka na jalangila muvilambo vinji. Patrice Mucheba, ankuamini vya kuna nopi vililodia paka atu pangaji utandeka kanji. Munganu waki wakafi, ungukola madengo na vilambo kwambidia mashindano jalangike wakati upangike. Wakati ayo gledia bali devila ambia panda. Shilambu sha kushina, shindi jugwa, shilambu sha kuirao, lido. Vavaimidi, mapinjani, valikundilia uti. Shipingu tawala kushilambu sha kuyemeni. Vavoka mushu na diva atanana. Liambili dipita dimeli dioye. Lapola mataloli mushilambu sha pai. Likundilia shipinga sha uti. Vakuyemeni, ishumani pitile. Vanditenda mapambano, aingondo, shipajelo. Na nyenje, litanda vermelio. Mpaki semu ya kutitanana Babel Madebe kutinikanga kulapola kwa mataloli ashilambosha kwa Arabia Saudita. Shilikali shilambosha kushina, inkulota, shilambosha kuirao. Shitumili shimbodi na mapinjani avo vanauki mushu vatenda mpulugu kudiva disemu divalapola mataloli dimeli de shilambosha kushina. Ali ya dimepo. Njino kutete nelo, vangulina ntukuta kudeba kuika madeni 37, kushimoyo, vangulina madeni 31, Beira, Kilimani, Nampula na Papemba, vangulina madeni 30, Inyambani, vangulina madeni 29, Vilankulu, vangulina madeni 28, Kulishinga, vangulina madeni 26, Njine kumaputu na kushaishai, vangulina madeni 21, kuoda shpimu shumwe mkumanya, Selso. Tumtukutila kumuisho ligazeti lia kabu dragadu. Dalepa jumo wa shitututu, andipela lido ajali kukandigwa na mutuka kuibombe kugondola lijimbo likumanika. Shilikali shilambusha kumasambiki nkupanga milugu vya kulumbata ukumlila mpwapwa na nanchilanga mkati mshilambusha yetu. Shilambusha kushina shunkujugwa shilambusha kuirao. Shifafambede mapinjani balikundilia uti. Vashilambusha kuyemeni vauka mushu vatenda mpulugu kudiva isemu ya dipita dimeli dia mataloli akushilambusha kwa Arabia Saudita. Dia baliadi nadinji kwa nguipi dia mabulangu kudana kwako muligazeti lia kabu dragadu nelo evo anatona ndikamili anku vitali kutalishi kudana kwako João Armando Nkova uwana moshugili la radi msambiki mapalapanda mulijimbuli ya kabu dragadu.
5: Ligazeti lia Cabo Delgado.

0: akaniphiwa matata wo yi thumeri i kuwo cona na ra jaha tafadhali
1: hi poto teka tipitapi o wira u nyawa matata mahuku wotene
2: nruku wo rera yoyo melo melo ru ni na apacira u teka nkhayi
1: mama yuka vihekeni wapi aja
0: chomovo mwamwanaka nanso yo pacira ni panke kisiyani
1: onyawa matata
0: ikweli matata wona na raja poto aruhela asintutu yolyani ni nyawe sana ni masi ni sabau haya mwamwanaka nka wava nenyawe matata sana ni masi ni sabau
2: yonukela na apiacha siana mwaraka
0: athumane kinapia yolya yohi yochiva ni okhaliheria nanso ni lamula wikikechera ni wisunka kontha icholya chiyo woti ukhalana asintutu khamana khavano chuwania chahira piyeke sana ni chahito koteke sana
3: ikweli ni hano thara manano orera manala unyawa matata ni nihinaya ukwanyi yolyene urapiha sana mihokoroko wala ifuruta nihinayolya utokotiha sana inama ihopa niyolya chikina uhitaka nihecholya choapenya niyo choapenya wira chihivahane chonanara utumiri mikuki wala asufuria orapihia niorera ukunela sana cholya wira chikale chomana
2: nyuva mwaraka vana na liaka vale iyolia yohitokota sana. Ihala uranesi yani.
0: Watu kale tuyo wopi ha. Pataru ule wape iye sana ni vihakono.
1: Papa, vano mihoko roko wale furuta.
3: Mwanchulaka, utanle mhoko roko. Opeli upapahia uhinalia. Mana inika, ilaranja, inanahi, konta. Chinane macherireta.
2: Va, nihana nupula kama nana ale matanu alale orera uliolia kampa toko. Nihana nikalaka orera irutwehu. Nihana na wanya nihaka iolia yuapenya, niyo hapenya. Nihana nitokoti haka sana iolia. Nihana nisunga ka iolie lela mapuro orera. Nihana nitumiriki mas orera ni uhela nrete okuluvelia.
1: Nimiro kumananya, kinaona mana, ninakala sana nuku miwato otene.
4: Ijolia jo kikijeria, amuchi o kikijeria, ukumi wokulvelia. Wira tarata chela ukanle ukumi. We kikijerihe, wa kikijerihe asumuchia.
5: Ulang hupi wa horele okumu provinsa yu Cabo Delgado yi wanaka ni institutu oikuja o Mozambique ihina wanko pitu umacha orera yi provinsa yu Cabo Delgado yi kabi hachere ya kani eni e ministeri nuta fitimita kucho okumi enditimihe hu okumi

0: no thema ka sa wote pa wa ku veya
1: jine ver ta na ku chara tu ka ham kina ole la tanan ka la shintra vamos a vanli bararo burwa se ke yo yo yo yo yo yo yo yo yo
2: Kai, io cantonca che gente aperta. Sai.
3: Hai! Nimmodo da ca faranqui qua sin ceno anyaka. Divani na nova, kinishana cotta va sai curu. Ni otta pawa kuya.
4: Mi renta ca hio. Mukalane yanga sosira ni murelo so koyani mukalo otta liwa murima. Osiyo wanchene, okala wanchene, ni mpento wa

0: kiweke baba ma kinanya wa mataza ni sapang
1: choma ba mu amanaka wana achuela ikontha unyawa matata ni tuyorera kuwachira uhiponya ureta uharia ikolera ni ireta chikina kuchowa piacha
2: vanova wakati ni wahale hunyawa
1: ukati wotene toko womala urua usoworo womala unsampa mamuhima uhinati wala tuna womala wapiacha nulia womala umkwanya mwanama wala tuna itwene tu ni womala ukothomola wala tuna witandria
3: amwaraka vano na hekila nekesapahu iyo
1: nyenyo wanu wako na ikala ni sabao ni lamu leo tumiridura unyawa sana matatani onupu miaka ni pio matata oi tumiri ikuwa chona naraja tafadhali
0: hipo adu teka tipitapi o wira unyawa matata mahuku otene
3: nruku ore rayoyo melo melo ru nina apachira uteka nkai
0: mama Duka viheke ni wapi acha?
1: Chomo bo mwamwanaka. Nanso yopachira. Nipanga kisiani.
0: Onyawa matata?
1: Ikweli. Matata ona naraja. Potu aruhela asintu utu yoliani. Ninyawe sana ni masi ni sabao. Haya mwamwanaka. Nka wava. Ninyawe matata sana ni masi ni sabao.
3: Yonuke la, napi acha siyana maraka.
1: Atumane, kinapia yolia yohi yochiva ni oka liheria. Nansoni lamulia wikike chena ni wisunga. Konta icholia chiyo, wadu ukala na asintu tukamana kawano chumwania, chahira piheke sana, ni chahito koteke sana.
2: Ikweli, ni hano tara manano ore ra manala. Unyawa matata ni nihinaya ukwanyi yoliene. Urapi hasana mihokoroko wala ifuruta ni hina yolia. Utokoti hasana inama, ihopa, niolia chikina. Uhitaka ni hecholia choa penya niyo choa penya wira chihiva hanechona nara. Utumiri mikuki wala asufuria. Urapi hia ni orera. Ukunela sana chodia wira chikale chomana.
3: Niwa mgaraka. Vano naliaka vale iyolia yohi tokota sana. Ihala uiranesi yani.
1: Watu kale tuyo wopi ha. Pataru ule wape iye saneni vihakono.
0: Papa, vano mihoko roko wale furuta.
2: Mwanchulaka, utanle mhoko roko. Opeli upapahia uhinalia. Mana inika, ilaranja, inanahi, konta. Chinane macherireta.
3: Va, nihana ni upuela kamanana ale matanua lale orera uliolia. Kampa toko. Nihana ni kalaka orera irutwehu. Nihana na wanya nihaka iolia yuwa penya, niya yoha penya. Nihana ni tokoti haka sana iolia. Nihana ni sunga ka iolie lela mapuro orera. Nihana ni tumiriki mas orera. Ni uhela nrete okuluvelia.
0: Nimiru kumananya, kinaona mana, ninakala sana nuku miwato otene.
4: Ijolia jo kikijeria, amuchi o kikijeria, ukumi wokulvelia. Wira tarata jela ukanle ukumi. We kikijerihe, wa kikijerihe asumujia.
5: Ulang hupi wa hori lo kumu provinsa yo Cabo Delgado i wanna kan instituto oi kujo Mozambique i na won ko pitu ma chorera i provinsa yo Cabo Delgado e ka bi hajere ya kani eni e ministeri no ta fitimita ku chokumi e ditimi he hu ukumi

0: wala shilanga Julia Mwito
1: inala ngandamu
0: nata provincia o Cabo Delgado si prepela para entrava ne makondia shimakonde
1: shilanga hia mawana shilanga
0: nendo provincia o Zambezia Omari sa tikoza Davi. Wahi wa yohe mwayo.